Nephew ahoy, hisai ho ya ku kyang, bavai hai pit ang wup to. Oho yao, na ikwil kyang o. Sipi pave, we.

Ay, sino mo yan? Sa paesuka makuit ate, kayo nga. Paemasuka yun nanap na. Rapahan mo yun ay. Kita mi ang kape KUII Coffee Talk. Ya, to tawon na hansap. Paya kapas pas kape ya, tangay. Paya itam kape di, ya, siyang anta. Hati mo yaw ya, to tawon na anta. Itam paya umay sing. Ngayon to ta. Tamang peo ya, sinimahita. Tiyo ti ingay. Ansa sin tamang senpai mapasit mo yung pahita. Nanihin mo yung hinyo makat. Ni tamang mapang peo ya, hansa itabi pumiyay ka ni. Happy cafe ya takatang a coffee talking na kanta itam happy ya Tuesday net but Thursday talabay 9 o'clock ni al pitina yung wanyak po ang sabi tamang sabi po 2 o'clock ni piw tamang pitina yung nipaisong kamaput na naptak to the coffee talk nansa itam bay sin mo yung mga itang himo yung ita kito kiyang himo hinyo makatpay sani kapay tuwi ti tamang na yan eh Tuan sampai hi musai nang main tak kahimu hiu makat itu mayang yang tak hitam yang puya tu tanya bayar pakam tak piu hi mupai hi tasen nama hintas kiam hi tasen pangnya kala hi tasen hintas kiam ni mai tamsin mayang nayak pu bayar sen nama pangai ane tuan sampai bayar hi tau piu hi tasen main tak kau ni te hi tau ante ansa tamyang hi akitam Sin mo yung aaw na ni Coffee Talk ang inyang ansa pa yung mapanuwan to de. Ansa yan, tahapi tayo pitam, umamitam, eog na yakitam. Ansa umiyaya kaya itam may aaw na yan ni 928-738-5505. Yan tahapi tayo pinaan sa piwiwa sa computer lang nga by email. Ito tamo na pamabi. info@kuii.net na ansa itam sung kapay halay to tiniyang ngay mga itamay ako na ya ay itam ansa may ayog na itam may neta yung ay tampay sung kahing wataw yukian niya ay basi itam hita ya to tamo pay himap kong ay pinikyan pa hakim sa triyong na pay sa nam hita pas tewitsi yung ay lumang yun ay na ansa itam sin mga ang awin to takpay pumapyo halay yun ay ubiyum hapi ansa it coffee talk Auto kayong nai ang pay kapas pas kape yai tango pay tam kape hi kya kyang pay ya to tano itam mapemay ngayon to tayo maangpyo yani kagkoy